Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga.

0: kurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: my hooky my.
1: Ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.
3: Te akina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.